ñëwoon naa fi ne leen Streamside phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside phase 3, yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside phase 4, mu ngay jar gaaw leen a gaaw te ku ñàkk bul wax ne waxuma la ko woon. Gaawala gaaw nga mën a am sa kër tey ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanca. Di ci gën a neex mooy 36 months nga koy fay si jiitali $42,500 si rek nga am sa paak. Paaka yaa nga sifoo dendoo ak Taf City, am nañ ndox te am nañ kurang. Yoon ya tàlli nañ, dëkkuwaay ba bari na jàmm te dëkkandoor ya bari nañ. Da nga bëgg a samp léegi wala da nga bëgg a xaar ba ca kanam, jënd sa paaka tey moo gën a óor. Koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala nga call +220 376 2333. Waxati naa nag ku ñàkk bul ne waxuma la ko woon.

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi deglu Weskus Radio 92.1 FM ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci benen waxtaani Natib Awa fi ci Weskus Radio ñuy jaajeufal Uncle Peter ak Coffee Time team bi di wax rek né Mr Cham ak Mr Fall ak seen ci studio bi waye nak comme ni ngeen ko setlo rek ñu ngi leeta commencé way sobe yalla tamit lepp luñu lepp ci time bi rek dinañ ko feybe ori gaay feybe wislen inshallah waxtan bi mom dina mut sek ben waxtu bi inshallah dina mut dara du ci wañe ko duñ def dara rek lu dut jox Mr Fall microphone bi nuyu la Mr Fall di la assalamu alaykum dara la la ci benen waxtane Natib
1: wa alaykum salam aji ñu ngi la fay di jaaje fati West Coast team bi yeb di nuyu mbokk deglu kat yi di len wane assalamu alaykum rahmatullah delu ci nañ waati benen yon ci altiné bi ni ko xamé rek di waxtana ñewen pour affaire human trafficking te suñ né human trafficking rek moy jaay ak jënd doomi adama mu nekk mbir bu nga xamné jamono ñi dafa gëna yaatu te dafa nekk li nga xamné fasoral aduna bi yépp surtout gambie bi mu nekk mbir bi nga xamné lorangé la day jural nit ki té mo jar ñuy feño di waxtaan ngir benam botay mënu ko hé bena liggéey kay mënu ko hé bena réew mënu ko hé lan la soxla moy manko ñu beno mënu ko hé lolu motax ñuy feño di waxtaan askan bi di gëna yaatal léral xam xam human trafficking nit ñi mënu ko gëna rañé mënu ko gëna xam bu ko défé ñomit kenn ku nekk nga mënu ci jël sa taxaway pour gis né man dé lima ci war pour hé human trafficking man ci ko am kon parce que Natib li lañ ma jangal wara li la for ci waxtani Natib bi kon li la wara jël ci ko lolu mota altine bi nek ñuy ñow fi di waxtana askan bi di leral di len invite ñom tam ñuy bokk ci waxtan bi di indi sen hel bi ngir ben hel matut ñuy wéti wante helat gis ne jéggo yan ñoo gëna rafet pour yu ñoo jël pour gis ne hé nañ human trafficking bi di jaaje faté suñu déglu kat yi ñi nga xamné min nañ di ñu déglu sa su nekk ñu melni suñu Magdi Lamine Keita ñoo Modou Konté leena jaaje faté benen yoon waati di wax ne ma ngi tudda Tidiane Fall baye ko Natib
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sek tidiana baraka bake yo aji baraka pour kan jabi falang min keta tenelunti na programme min dalta kala jallo ten o loku wo lokum kabo talantang kata talantang ninkiling min keta Natib Awati programme min bedending human trafficking na niamo human trafficking wolamo ka hanaba duta ka ake safaroti wolamo ka wafu nyoya wala ka sa nyoya puriba marila nyantoni ntinya na nyamin wala keta programme ti wato wati tenewo tenenin na tananjang kamin kacha molie na lamo la lu fanang mbe tentula mbe jayla bao tole atin na fon kanana njang andung ke lamo ina programme la bake andu wala mo la fanang mbe tentula bake mbe jayla bao momi yalon ko akala hajo bulaje ka si ke la moy programme la andu ni ay programme fonan jibe munafam balle bije bawo ni ko human trafficking mantura kula ka keje hadama demul kan mi yaron ko ad ni ay jibe pouray modo car abokolialale wala ya kendi wato wat nin natan se kacha ka mola hakilo lafa ni human trafficking kula bawa tekete kulde mi yaron ko ni ay jibe ya da janjanta bakele bara lo da janjan fanan min sa ko ni control no wolo mu kachati nin ka nin kachal ken kala moy ñola do tuman do bato asekeno ba control no la na banko kanne ba fulale do al nal ba di malumu segu cham kabona Natib mingeta national agency against trafficking in persons under the purview of the ministry of justice wolo mu attorney general's chambers so bi fanan mbal fenken de la pourou welcome la kana ke la moy programme ñinto mingeta ñin Natib Awati bismillah tidiane
1: jerejef Mr Cham mbokey aji ñi waxtanon altine ba passé affaire yi child sex tourism moy ndaw yi nga xamne gani su ñewé dañ dé sukkandiku ci lolu di len mëna lor niñ ko waxé rek joguñ pour discourager tourisme way karangé lañ bëgga pour suñ ndaw yi té karangé lañ bëgga pour réew mi réew mi amna warna am yokuté warna am development yu bari té djublu way bi ci affaire tourisme gis nañ né ministry of tourism ñi ngi def ay djégu yu baax pour gis né hétia nañ gan yu bari fi ni té ñu nit ñi ngi gorgorlu ci lolu gis né gan yi ñi ngi ñaan pour gan yi gëna giñew ngir dekk bi gëna naat parce que si la boka way nak ci ko lolu betay ñu nit ñu wara jël suñ ay matuway pour gis né lolu nu mëna am betay rek suñ ndaw yi aru nañ lolu mo tañu indi topic bi betay ñu ko gëna yaatal tay parce que liñ ci waxtanon moy gan gi bu nekké né ñew na gan gi dafa ñew ñew pour dekk dafa ñew pour ganalé té dafa déllu waati kon gan bu nek dafa am liko yekati amna ki nga xamne dafa ñew pour ganele mu nopaliku mu gis lu fi nek wurde ka bi hande ka bi am ambiance am dal mu delu wati way amna gan bi nga xamne mom dafa ñew pour def chay chay parce que gis na ne waxtu ganele mo jot ci gambie lu ñu xamé ci tourisme mu ne harama sukkandiku ci ko lolu pour manit ñu tie mané man tam dama ñew pour ganel parce que lena boko xolé sax tourisme bi joté amna digg yu nga xamné bala tourisme su nekké né dañu ñew fi ni pour yenen mission mo leneen fi dafa am yene yu nga xamné mo len war su ñewé immigration dañ leen day laccéré li ak li nga wara def da nga wara am visa ak yoyu nonu way bu nekké tourisme bi jotna waxtu bo non duñ la laccé lolu kon da nga ni ibil nañ len bunta pour gan yi ñew so li ci ko li nak dina tax nit ki ku bon ki mu bola bolé bopam ci ñi pour ñew pour mëna am bunta bu yomba su ko défé mo mëna ñew def chay chayam bi so lolu mo tax ñuy waxtane li parce que borom su ñewé mom djublu wayam ak ñi gani sen djublu way dafa outé mom dafa ñew pour out ala yi mo lor ala yu mo teddo ala yu mo jël pour vidéo lan ala yu mo jël pour nga xamé bolé na len ñomi halé nen ñuy def fo di ay chaan yi bu leena vidéo bu ko défé su démé mom loolu la mo business loolu la mo jaay loolu la mo jaay pour mom mu ñew mu invest fi halissam no palé ko fi ganalé du def loolu mom li moko indi fi kon mom loolu la mo ñew topato ci rek mu dem kon li lu jara bay hel la li nak bo gisé ñun ñu ko waxtané bëgg nañ askan bi tamit ñu jël ci seen matuway law enforcement officers yi moy security bi ñoomit ñi xam nañ ne ñi ngi jël seen matuway way ñu gëna takku ñu gëna jël matuway parce que waxon nañ ci gannaaw altiné balené amna at bi nga xamné boko tollu wut TDAA dé buñ la fa jël ci dañ la wara da té law enforcement officers security dañ dé gis né dañ dé def lolu so amut 18 years suñ amé ñaari hel ci sa melokan sa xol la né ki amana sa amut itin wa am na dañ lay laccé ID card ana sa ID card bi pour xam na am nga itin o amul moy fukki at ak juroom ñita so amul fukki at ak juroom ñita dañ la dé téré dem fufu parce que halel dafa yomba na halel mën nga ko jox lu yomba mu tiyé ko lu reuy nga jot ci mom waye mak pour nga jot ko dafa jafé so lolou motax ñuy téré lolou bokkana ci lu ñoo aré xalé yi lu ñoo aré suñ ndaw yi pour bañ ñu duga ci lorangé bi ni waye bété tamit gan yi ñu bon yi dañ dem na gën duga ci dëkk bi dem ci biir community ci di woralu xol ñu ñoo mëna melni yow mi jog rek di dem napi di sani sambal ñoomi ñoo def lolou so kon community bi tam dafa am taxway buñ wara jël parce que tay ganel bi nga gan bi nga xamné ñew na mu wara gis yow sa dom bu nga xamné ku ndaw la tutina mu bëgga am jëflanté ak koku nonu té jaarut yow da nga wara bañ lolu bu nekké né yow yeguloko parce que légué ala gi mu nagina am haritam xamné suma wajuri dañ ma dé contrôle parce que halé lu ko ndirign o lu ko lor lu bari xamuko ci mom da lu ko neex rek la di bëgga def so wajur bi diko téré lu bari dafa tek ne wajur bi daf ko ayé wara wajur bi dafa soor ci mom fekk wajur bi lum ko téré mom duko xam way su démé bé mak la mo xamné negeul suma wajur bi li la ma doon téré wara li la ma doon dimbalé lu matér yépp dimbal la pour man so yow ki nga xamné hé na halé bu juruloko way yaang ci community bi gis nga ko wajurami gisuñ ko wara ñu ko amé gisuñ ko yow ku ko gis bul né suma yoon néwo ci lima mo na misale tay nga gis ki nga xamne gan la mu ne ka mak ne ka goor nga gis ko xale bu jigen bu ndaw ñi ngi anda yow jarna nga o xale bu laaj ko yow en tant que kilifa nga xamulo xale bi deklo mo o ko jaha kay ma waxa yow taxawal nga laaj ko k
3: ki salan la fo jema mom lu xew sen digante lim la muna wa fehel be xam ki ram bu nekké ne sax bañulo bañ nga pour hejna ngane manko trouble waral lenen pour bolé ko ci police way fehel be xam ki ram amana sori wul la wara am telephone number mi nga muna yegal gaay mi ñu xam lu xew bul xol ne ah suma yon new ci yow domi jamour la way elek mun na ne ka sa do ni nga taxaw domi jamour be gis ne mucce na ci lorange bobu kenen mun na taxawé sa dom yow fo nekul be mucce ci lorange bobu kon affaire yi lepto feto la lu bax lo lebal nit ki yenen kenen dina la ko fey foko yekut kon lolu motax askan bi community bi dafa war ken ku nek so gisé li nga xamné jaadu wut nga jël ci sa matuway motax so démé lañ la dé mëna wané ñepp dañ wara nek sen police bopa do tok hol né ñuy solide fom rek ño nek security dédét yow mi nek ci biir dëkk bi ci kër gi ci koñ bi war nga nek security moy lan war nga nek kuy fanga lorangé kuy fanga musiba kuy fanga yahoo yahoo ci ko nit ñi lo gis jaadu wut rek fehel nga arrêté ko mbété nga yeglé ko fi nga xamné ñoñu mën nañ ko arrêté waye bul né suma yoon néw ci hawma ko halé dañ yahoo légui holal halé bu ndaw bi mu ngi anda pa bi ni wala mu ngi anda ki holal ñi bala nga taxaw fo di wax wax yoy non fehel nga def lila war bo oyé halé bi falé wut la sa na la jaral bo amé waxtu soko munut mun nga o nit ci kon yi nga amé halé goor yam fa fehelen ngeen am ki fan la dika pour gis né rek koku mucciana aruna waye nañ bay di wane suma yon néw ci niñ ko dé waye human trafficking mom is everybody's business parce que yo tay boné du suma yon néw ci suma njobot elek mun na ñu nekk sa njobot wara sa am di jama wara sa domi njobot ay sa hari domam wara sa dikando domam wara sa am di jama domam kon kene ku nekk dafa wara jël matuwayam dafa wara jël tawayam pour gis ne mbir bi ñuy oyé human trafficking gene nañ ko suñu rew mi ma bay mr chamou lapato so
2: barka barke cheikh tidiane yo na lamoy lalu be rekalam tan di la ko deke ko kal haklo blendi ko albi lamoy kandati awale la tene wote ne min programme min kanale jang ka bonan talantan kata talantan ninkeling ni nata wato wadi bawo trafficking in passing min kada human trafficking dia te kada kulati miyalon ala da janjenta bakele wolo may sila jamal le suto mol ka mol la nyanto ti nyanni silol min bela wo kono abijele child sex tourism ne ya moy child sex tourism ko last week nga a programme onyu kumasile bawa defana mu kulati miyalon ko da ino fanuta bakele ndala wo fano kamala wole ya kendi ko bi finance nana nga continuer ni child sex tourism la ne amoy child sex tourism wolo mu komi lunta wala na wato fila abinasi la gambia jang minketa tourism wala na wato ti ne amoy tourism wolo mu mol ka boy la bankol kan e kananan bawo ne ya jibe dunia mol kata dulalto fendo kata tele banko kan obo katara bondo la banko kan so mol kana wo sifalla wo katine kananan pour kana ka holiday ke andu wo holiday ko ne ka kenyele kan pour kana ke e fonyondin ke ni o se wondi bare mo kendol kananan ne andu tourism wulta wol kam pour ka je ko banko financier nyaato ta soto je ni economy la karo jibe because you know fanko katara wal ala nyaduta katara wo fanna fanandale bawo ni ñun binala ini ila kodol la kana anu kodol ni natana ni apolen tola kodoto aka nyaduta soto bakele so waya kendile tourism mukulti miyalon ko abete a batale anun tol fanna man nana jam pour que mol discours jini ka wa tourism mabete hani lafta ñin la tourism ay tara bulu kendo kono ay tara ku kendo kono wala ay tara sila kamia lonko mote mantural je mbebu munafan do na sotal je because ni ajibe family jamal le kay munafan tourism la woto wo munafan nyin ay tani silola wala tin human trafficking je ko ndol fana ngalo do la sotal pour ka diamu molier mimbe dende nyin child sex tourism la child sex tourism mo kurul ye dadu de tourism ko kono kanaka dindingulita ke dundukul kono mi yalo ko nyalta tinyamol batarle je wala asake kutimi yalo ko nimiso dorondomu wala asake banko fonye komatadi because nata da fo coltinyanta ñing ko sifal ka tinale mundol mini anko mo kendo lomo e se jampanwal so wole ya kendi wato wati natib ka diamu ñing ko fanala pour ka mol bondi wala ka mol jampande ñing ko lamini alonko wole ba den den chal sex tourism la min boko ka dinul ta ke la ñoya mi alonko dindingul lomo ni ko dindingo luwato wolo mi alonko be sanji tanni sey din tourist o dolmini anko wolna da kuria dronela wolko o sifal donleke andi ke lañu añamin dobi je ke eta ke camera wole ke video andi kanao video leta ka ke marsandiso tip to bo waf la ñami wolom pornography ni ko pornography wolom ko ngalo ñami wolom blue film kata ka wafu anu wafu roto etol ka kodi ba soto je min yewo fonke wolde kodi soto je andu newo jibe human trafficking luwato wo mu ñenta tiñawolti so wole akendi wato wati ninnata nce nyinkota ka kachabake fo radio tolombang fo bandebal tolombang pour na lamwet lalu wala ni min ba kachakan min kete community lombang loi dokundi lalu lombang because ni ajiben tolpinga lo la so lo nyanta min tala especially ni ni child sex tourism jibe nga community so to min yalon ko wolba wo fanal fo tourist drive fo lombang fo wafri la lomba fo mol min kataraje tolle mona fon ka soto ma fon la wala la do ko bo ma fon la ani na loi do kun la fana ni aji wal fana be ma fon la pour ka tende topic o nyife ngaje ko nyande wodi la fana malal pour ka mol hakilo penkendi lafa wala ke lafa amlo lafa wo fana fananda pour ka je ko nin dindingul nata ni tidi e ma fon la wala mo tourism development area ma fon ti hotelol ma fon la lombang fo dula lo min ya lon ko no tourismol ka mamanje ba ke la fo bada to lombang fo mun tolom so wala mo multi min ya lon ko fana nyanta lo la talale e ka je ko yela do ko ke ko mimbe expecting itol la fanala because ne dinu je yaji ko nyimu dinu ne timi yanko man sanji tanni se aussi yaji ani alfa wala ninke ba mi yanko aussi abata de asekeno amamati wala asekeno afati yaji ani wol be silokan wodula nyanto wo control la bakel wala yajele ke ba nyim ba dinu nyun no kan pour ka je ko aba asotola nyami ka kool kay because dobi je wol fanam be ka kele ka je dinu e terabadato ke ba katon ka kool kay mi yanko ayenda kele ke bale dinu manyano o ku sipal sotola so wol ke da kool mi yanko nyanten hakilo dola je ba kele katu ni ko ndela haji tije nyum manken dinuti asekeno wo dinu ala ko eta fa ala mantoro e futete fanana dinu la oto quotidien ba fo ka nyame dron wala mu human trafficking is everybody's business ka fonda tije wala is not my business so I'll mind my business woti je wote trafficking in persons so min ke human trafficking te min bi je wala mu niya jaba kerin dron inya nyenta mamanel e ku ke mi yalon ko ase ke control ti pour ka je ko ada nyin kana janjan because na da janjanta asini sama ase ke no to fana baduna mantoro kono sinyo ko ka sinyo kar so dinningul wato wati ni ngay je yung ku sifal kono tol nyanta kala ku molati mi yalon ko nyante control la bakel andon se ke moti milan ko nse munya nga kedi amula badi because bawo andol be frota dindi yado ni dinningu jibe momi ka control bak ya ko mutal ko ma ala jawolti anu ala boro wala komi mol kami fo dindi yala boro muke ba donati ni mu dinni wuti te ka bo ko sibal jelo ko no kare ben normale wala kare ban jaw yakane kare na ko man diay ban ni atata fo akeba do to la kaji ko kare wol kami fo ni yar fa ni ne bije so dindi ya mu wato ti mi yalon ko mo be nyanta ke alfa be nyanta to bato rokelal fo e ba security la fanal la ban feba community la fanna la ban bel nyanta ke la police odi ka je ko ngane banko nyin kanta because ni ma kanta bi sinin sama bina ke la banko sifa minti mo mo wolo anu na ke ta banko jawoti wo manke na han na ngani oti pour ka je ko no kukuru si obe mol kanai ko be fa intol jang comme ka ke dom sa di wolo fe mo fe na ti nyanta don e bina o bina ke la ndala banko ka amma le en tanka wala bari wo tanko fanan ate fono lan dol fanan na efforts koma wolo mo ngalo ka je ko wato wati nyanta na lo la min tala ngoke ka komi ba foka nyami dron wala mo be ke police ote ni ku jami ya lon ko ino amenya fa wala ima understand lodula tajay bank fuy ba ko nyindi la police o lela ba fuy ba di la natib lela ba fuy ba kula kala jemi alon ko abinala mobile hakil tuotu wala mo mobile hakil tuo ba tarje kaje ko nyinku o mimbe kere nga ako nyin kacha fo iba fula dina nyaton kolle ba fo community leader so lo ba wol fone dabula ako nyin kono bawo nin ko nyin mi alon ko ali akacha aldama dema nin ali aldema akake kulat mi alon ka akasonia so woto wato wati ninga joko no nyin ku sibal bakere nan to leddo ko minti don kan dake je mo kana jibe ko ka foko kari diwlo nyinti so woto te tan dake je mbakare fomol batwa nanya afonya diwje asa a diwlo ko to bato hani bawo niya jibe human trafficking na teka janjande ala janjan o silo nyi akata nya mi wolomu ni te dingo wala mandi dingo wala modo dingo mi e nyin ku sifake amo ñolu wol fanan ñase bonu wa fele da bula ko kono wol fanan sa fon bitala hotel otole fon se tuba bo soto fon se toriso soto mi yanu ka ban fanan sponsor la ban ka sponsor ke anin katani silola ni mu ku fulalti because yem mo soto mi yanu ko to nya be makoy kan an abe makoy kan fi sabilillah wolom lillahi alay ka je ko ati fanan ay barajo soto je wo mu ku kende balde bare modo ka ko doke aka ngani o mi soto je wolom tinin samanta fana binamu na fon soto je la ninga keme bondi nyanta wulikilin soto la ninga wulikilin bondi nyanta wiltan soto la ninga wiltan bondi nyanta wulkeme soto la wo mari ko li jibe je wolom ase dinu ta ya sponsor bar dinu nya binamin kala wala binala nyanto tinyana nyami wol binakala ati fana na profito de woto mobe se hakilo tinyun ko to bake bawo ndollam gambenolti andun tolle kanda ko ke nyoka ndollam badi malti fo a sangalon bang fo sangata na lon bang ndolle kata nyola kolto woto ninyin ku si baba kering asa kembe do kote asa kembe hakilu tuoti kaje ko ngana lo la bambandi community jani afo nyami mbeke police oti pour kaje ko na banko nyi ba kandal nyami tijani
3: jerejef sa cham betey rek ninge gena fisal community bi neñ wara taxawé bari na légué légui nga gis ay nit ñu nga xamné dañu jël señ ay dom dom yu jigen ñu nga xamné ay fukki at ak ñaar ñu en leen ay plati banana plati gerte saaf kaba ak lu mëna doon restaurants ak yu ñu neel dem leen jaay si TFS bi si TDA area bori geej gi waxuñ né bul santa sa dom pour mu dimbalé la way hale bu tolu ci at yoyu nono yo nga tok ci keer gi yone ko fo pour mu dem jaay da nga wara baye hel lolu bu ba lu mo dem jankuantel ci area bo parce que bobu nekul barab bi nga xamne amna dat karange pour hale bi parce que ñu ñu bon bu nek mu nafa nek lu bari dañ ko de meuna degal ci area yoyu nono so yo so yone hale bi pour mu dem jaay la palate bi boko xaymaye amana mudul june dalasi yalla tere tere di ko mu dem allo am lorange bu oppa june dalasi bi nda jar nako yow mi mag bi do har be jamono bi nga xamne fi nga yenu sa palat nga dem jaay ken dula ko tere way halel bi bu ko def parce que yanko gena expose yanko gena feñal wara yanko yobbu fu lorange di jep ci mom parce que beaucoup yone fo mom ken karang yow yang ci keer gi mom amatut karange ci ñu mo dem papa am neew fa ni jaayam neeku fa yaayam neeku fa magam neeku fa o su ande magam sa koku magut ko lolu bobu mag bi nga xamne koku amna katan bobu mën ko protect mën ko ar kon bo yone xale bi mu dem ci jaay bobu nonu lorange fala di tambale parce que nit ko bon ke su gisee xale bu no bobu non di jaay mu ne ka xale bu jigen Mohamed ki palat bi lu fa nek yeb amana sa mudu juromi temir pour koku mu gene fukki jonne dalasi lolou du dara parce que suko gene lum ko jural moy opalul legui koku mu gis palat bi nga xamne ejna 300 dalasi la dafa ramasser palat bi bu ko ramasser ci loxom jotna xale bi parce que su jël ramasser lolou tek ci ben 50 dal nako bi ya ko mom bi sole me joko saye waralene kay ñu anda fi dafa am luma lawon daf ko topa hale bi ko topa dafa ne ki suma client la hale bi hamout so lolu nagn ko baye hel li ñu wone lu am la parce que man mi di wani ay yoni yon dajé na hale ci ñi ngey wacc ci bit bi ma len dé da yene ma won len parce que nañ jaar fi nga xamné security bi nekut fofu digal sécurité ñi ngey diplo ñi ngey yobu sen nit ñi ci bunta yu bari way amna sorry amna bunta yu nga xamné sécurité du fa neka té ñom xam nañ lolu halé xam nañ lolu sen wajuri xam nañ lolu ñoo leen dé jaaralo fofu parce que nañu né bul jaar fi so jaaré fi ni police ñu fa dañ la tié jaaral benen bunta bi way police bi du sa non police bi bañut la police bi daf la dimbalé sa njobot bi la mo ar dimbalante len ñu ar njoboti elek buñ magé ku ñoo neka luñu doon luñu taxaw rew bi ken amuko waye lolu moy suñu éné pour ñu taxaw rew mi taxaw bor jek ñu nekk ku ñëriñ askan bi ñu nekk ñu ba ñuy dimbalé sen wajuri waye buñ topé $5 bi $20 bi $100 bi ni be lor suñ doomi sen elek lu war nañ ko bayal de hale bu nga xamné amna ñaar fukki at amuñ problème ci koku koku nu mëna mel mëna halaat mëna bañ lu bari soko bëggé rifin mëna daw mu recca mëna jengu mëna la jengu mu yus dolem bem gis né recca na way hale bu am fukki at hale bu am fukki at ak ñaar ngamne fukki at ak juroom sa neew na sa yi nga gis xale yu non ay mbojju mbojju nga day gis ñi enu plati gette ñi banana ñi sorance ñi kaba ñi do xam sa luñu amé ñi ñi gerté lu nekk ñoñu suñu démé ci tati péré bobu di woralu fofu né dañoo jaay mëna ñoo tek seen palace duga ci gey ci sangu ñu dess pa parce que yow bo waxalé xalé bi mi ngey dem pour jaay nga né wax nga ko éda nga ko mu dem lu mo jankondel fofu non dina xalaat né suma wajur bi war kima yoonu mi ngi ci kër gi amul caméra amul nu mo xamé luma def fi ni ken du ko ko wax man kene la luma fi def fi la mo dess ci boba mo na def lu nekk be pare yow mag bi ni nga halaté halé bi tolo ngou fofu hela matchut pour mo halat bobu façon halat ko ni ngey ñaax wajuri ak ni nga am ni ñoy yar nañ baye hel ci lolu bu ba di jël halé yu ndaw yi di len yoni ci tati péré bi ñuy dem jaay so bëggé jaay dama nga dem jaay yow mag bi yow kilifa bi yow ya gëna am karangé xalé bu ndaw bobu way xalé bu ndaw bi boko bayé muy dem jaay ci tati péré bi gan yang fa ni ñu bon yang fa jamono ju passé gis nañ dégg nañ o gis dégg nañ ay jëf yu bon yu dé xew ci tati péré bi kon xalé yu ndaw yi ni jigéen yi nañ bayé di leen yoni even xalé yu ndaw yu goor yi sax nañ bayé di leen yoni ci tati péré ñuy dem jaay parce que ñu bon ni su ñëwé ñom seen soxla rek lañu topa du ñërem xalé bi ñom luñu amé parce que amna nit ñu nga xamné ci jamono ñom xaliss bi nuñ ko mëna amé rek loolu lañ amal solo waye né suma ko amé ki bakkan daf sé dess ki daf sé lor sen yon néw ci loolu ñom dal nañ ko am rek loolu lañ amal solo xejna yoyé tok di xalat né li jaralut mako waye keneen xalatut loolu ñu ko ci sé aduna bi légui dara umput so duggé ci internet bi di nga gis li nga xamné da nga yémi kon loolu war nañ ci jàngé né ñun nañ leen ar suñ jobot bi so waxé ñu né nguur gi nguur gi nguur gi waye nguur gi mu ta nekk fi di la ar ba par yow arlo sa bopa xalé bi lim la indil fofu nonu loolu loolu newna pour soko waré tolalé ak lorangé bu mu ci mëna am mom kon so bëggé jaay ji enul sa palade enul sa siyo yo clip bi yo mag bi nga dem jaay sa bopa mo gën nga yoni xalé bi muy dem jaay mu ci am lorangé yo ci jafé jafé bi nga nek non xalé bobu boko topato amana mo la gëné ci jafé jafé bobu waye boko sagané mu lorou yo da nga continuer ci jafé jafé bobu té loolu kèn éné wul ko sa morom kon ñi ngey ñaa community bi ñi ngey ñaa wajuri askan bi kèn ak ku nekk mu baye helam ci liño jël suñ doomi suñ xalé yi di leen yoni ñu dem jaay wara ñuy dem pour na am ku bon ki soko yoni xalé bi mu ak ci mom daf ko gëna téla jot ñi ngey wax ni ñu tiy xalé ar leen waye buñu leena yoni ñuy dem ci barab yi nga xamné fofu lañu bon yi nekk kon mu ngi ni rek kon lolu nañ ci baye hel bu ba Mr. Tia Tidiane
2: barka ba ci am ci en katentem programme la mbé cial sex tourism la programme topico ma kambi ni a jibe wokeda kudi mi alon ko a jawyata baki fanan because ala impact wala ala kolea minkala ala victime wol kan wo fanan kana ke kudi mi alon ko a kolea baki ba o dinningul le ka dunga ko kono baki kamin la nyanto nyintinya anu ni ajibe wulula dol ka kodo ke o ni tatani hani luwa fon la fon a manke sila kendeti wolom ka dinuta ka aparendi pour kata ka wafiro ke ka fem mesen wolta ke la palato ka yala kunde ka ko ta banta eta ye wol wafu dobije e kadansi lo kan wala kada ila koda bunda to mo sa fono o la to control ce keno bari sa ne dinu bule ka ta nyenti di ma fon la wal kada tourism development area ma fon la because amanke ko kula mi alon ko ngamela lan ka bari nyimu nyimu kula ti min alon ko e be kedi ne ndul en tam ta sila jamal la wala nga ku jamal je min alon ko yaba den den dinu wol la ni fir ko la e se dinu je tidi e ma fon la ay pala banana plato wala jio lombang wala fo nana lombang wala fo tio lombang wala kaba ya je ya le kunto e be ya ila eni molbe takin takin na nyola wol fanan ko e be firol anu ne wol jibe be ka a ke fon e la wulula le ka oke so tombe wulula fanan danila ni banyun ku siba ke la fa business wala e fon eta e business oke wol ba soni ala dan e din ni mbulaje because ne din ni mbulaje atata among a karatan do jibe amala wulula kilunje ay karta den do fona jia mam moje min sa fona hey ay dula be jia mam moje min sa fona kana nyinge wo se ku ke non min na ko akoleta baake wa eminta ajawata baake woto dindingo en da kreta botor fenet mi ya lon ko ay tara garder ni so kono nañanta tala ku ke non min na ay ta wala min boko kata karambuto anin kata nyinkilaria diwo la min ya lon ko wo ma fona na responsibility leti barka dinu da ka parende ka dunni business ndimol kono min ya lonko abinala profit wo min fere ni a jibe ni a hayma fon ate tambila hantiri honde dal sila okay nim mo kroni wo dinni sifa benta akay ko la palato be mu jellete akay ko palato be ni a calculate hana exaggerate wala min ta ya tambini fon you know ka je ko ino nintiri honde la kay 500 mo mi lafta kuriala ba jalo ko ino 500 o manke nyefenti ase wo be dinu o dinu nyinal pour aba dinu nyi sotol nyami ay 500 to diala ay fin la ya campagne fa ni tata nyindi ila make mola wala la wulula la chokon wo be aka ke min kama pour aba dinu sotol nyami wo do nyunu be mu kulati min ya ronko a nyanda ken to le kawando wala a nyanda ken nyi hakilu tu balati pour ka je ko nyin wato wati ni ngay ku sifal chute ko wala ba kering edin kanan ya din bula firol atata ya je wato wati nana tanan ani fem bal kanana ani fem ni kana e kam min ya lon ko ni wol fo jibe te fo mo soto no an ni nyimu dinni na tim ya lon ka manya ko ci ba soto wo te ma din yanta kel hakil tula balati in the first instance ni ajibe fo dinni fo manya do no ci ba kon bari ya bula ay woke anada fo na ni fem falin bal kanana e kan wonya da kelete hakil tuleti kaje ko ndingo tonya tonya ngabula pirola anu ni ajibe ndala palato mi ngadi ala ngamin depense palato en kunto atata for maybe 300 but ndu nyi ani min kana akafuta ni ali 1000 dollars ani mbaka so min fanan kana e wol fanan be hayma ya jibe ni yen soto no nyadil na ko mo ko mafoyete nyando ko lolo ko no kanne jamal ya dila mi ya dila mun to taita wo ko be noma foya long adandula be dami so that is aje din ila din wala safety as a tarano e bulo tede kono bari ni e din no bula wato wata kata nate nata droit ni fon kanana ete ka fon la dia jibe e ka fon muta bulo kono din no kata min silo min na ete ma fello wodo o don sen hakilo tuje ba ken tol wulu lalu ka je ko wato wati ni din wol tata nse control bawo ni e komodo e bi ela dim wo control kaka samba la doto nyata ta kata firol wala sivaldo dol e ka excuse min di wolomo mbulo man teben an dol mo foaro le bal sai ce ke foaro to nyaaw nyaaw ma nyana tin na yela foro ya nyi waf wala ye ku ke mi yalon ko yabina kele sin sama ni mi soldi oto nga hakilo tunnu bawo momo ela responsibility lom ke la dinni wulta el wala la dimba ya ta ka control pour un chine sama et ce que noye ku motimi an ko ibina kele na fa molet ba ni dinni bla exposta ko si fal kono abina kele motimi alon ko atela kan on yumba tuno ko take because atata la fosa je ko atela so do bulo si atete atela ka kol be ke o dindi ya ala o dindi ya wato ni ala mam mantabe o sina ke dindi timi an ko volunteer le bulo ko wato nga dindi wol control nga je ko e kana bulo in sila si bal kono because ni dindi bula exposta nyu ku si bal kono aka ke bolna rebul jale da wala mu ko ku se keno ala a se dunno kuria ko si obe kono a se keno femo fentile woto Charles Sextoris symbol fokan wo nala ku jowol fanam bi takane mi yalon ko no ku dol ce tanu ko nyun ko dole mo kunul be la flaminke la pour kaje ko e be dinni nyun dun na yo mantoro ko ko nya wala wo nyanta ti nyan ko ko nya mi so nyimu kulati mi yalon ko mobila do ko lo mu mbele nyanta nda kala je kaje ko wato wati ni nyun ku sifa kala dron nana silolta ko dol mu alfa leti anu alfa nyanta dulo dulato dam yalon ko ka dinnul kanda e kana bula ku kono mi yalon ko bina kala sini sama ni mi solti family yelon bang banko yelon bang anate fon ye bang ana ite perendo nyum fon ye woto nganda ken nu ko beto nkana fon dati je wala nkana fo no it's not my business, this is everybody's business ngaje ko no ndal bije anu naketa ate danna mi akete mina ate danna o marila asigeno la na fois ay duite fana na family kono woto mbela do kolom ngaje ko eno nga na lo lañ tamane tijana boko nga mala wato sita pour mbé kola solta la ñami pour ka la noyele pour la moy la financier dabla ni na kadiato
1: aji hamna fum ne kan yere ñu ibi lañ ni wa pour askan bi wa
0: askan bi inshallah abaraka baake uncle tijan andum comme ya fo ñamen doro ka chaabe ku mayare marbutun dal da kala ñamen doro men to tuta wato ko no doro fonni la moy la final si dem wala et c'est commandiro keno doro 8777273201 bokay deglu rek sen native awa bi la betay li ñu déssé ci waxtu nak bari tut way nak betay num tuti tuti rek ñi deglu itam bokka nañ ci waxtaan bi comme niñ ko miné di def rek sa ñoo am waxtaan bi fi ci radio bi rek su waxtu bi joté rek ñu daldi ubi line ci yeneet ngeen oté so len amé ay lacte wara ay léral la yu mengo ak li ñoo waxtané fi wara lepp lo xamné rek mengo na ak liggéey natif ngeen daldi oté number bi nak 8777273201 moy number bi ngeen mëna call rek daldi bokk ci waxtaan bi
1: jerejef aji non la askan bi soxla nañ sen contribution wi ci wante halat parce que li dafa nek li nga xamne ñun natib rek mënut ko xé mu nek li nga xamne parce que li ñoo waxtane di jaayel sextourism fos ko la budu wa
0: allo assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam na ngeen def
0: jamare
4: ama ñu jëg ko mësuma clip la ko mo malon di mësu mo may ko rek
0: okay
4: ama ñu tuda Babacar Mendi from Batum Foundation
0: Babacar Mendi. Perpetrators, because we're not in Pussilini. And then the other thing also, in regards to
4: I still have to go with human trafficking and other things because mm-hmm. man must be solely focused. Mm-hmm. And the Gambian government, I think they have to empower that people, Bahaba, join budget, because man better man get complaints. Many people are going to this, people are being vulnerable, especially these ladies, see, of our rural areas because you're going to be vulnerable. So, the government has to empower Nati, Jolly Elephant, Colette Nati, them a nationwide tour to the whole country. Guy, this discourse on stood in the Pantava school, in the senior secondary schools, their project, guys, a project, or guy, project. Literally, one in affair human trafficking, Nakan Kwa Avote, Aklanaglan, Motu de Hill, Pasti Nubilite, Hamun, Pasti Demona, Dumajuga, Basia, after Mami Benajin, Mule Dom and the Fanny Kasidikinai, while more experienced Fanny, Kamala, Mohammed, Amabana Okili, and I feel best one, but in case of any difficulties, Wungabako. Because don't mind me, I'm going to do why so be saying, Papa, mom, no, she's your papa, more jay nagam, not good jay like jay, to fail to mind you, madam. So, you're black of awareness in the guy, I'm the guy, Hamuniko, I'm to Munadal. So, my guy, Murgirek, for guy, came empower Nazi, Baha, you can send budget B, so say Nazi Tambula, because Leon has to go to Napoli, don't tell him that one go there. The Luga watching Gilbin B. Gambia lena moñu sonal so yone ko ci lolu du wadé gis nga li yefi ci man trafiquant ay fi ni yone ñepp la do lay xamné ci man trafiquant metti na ben dal ki la jégué wala ki nga xam nga xamné ci man trafiquant metti na nga bëgg ci def dara mënu lo ci def dara amina dius ak ina living to ko xolani ñu la doomi adam mo lay stress yo sabako do ko kom kom gambia ñepp dañu wara taxaw do lel nati sen no bay sangi ñu ngi fi ñu do lel nati fam nga su ko defé ñom ñu gëna mëna taxaw yo ko sen taxaway am mo radio programs tv programs di gëna sensitize ñu su ko defé ñu bay sen sens du gars to but in regards to this sex tourism meaning, they have to do with our parents because when they are proper parents, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school, we know them school

0: jërëjëf Mr Mendy, wax na lu am solo Mr Fall.
1: Jërëjëf Babacar, ñu ngi ko jaajëfati beneen yoon. Nit la ki nga xam ne wax dëgg moom mbootaayam boobu di Fatim Foundation suñu partenaire la, ñu ngi liggéey ak moom te ku ñu dee dooleel la.
0: Am nañ beneen koo la.
1: Am nañ beneen koo la.
0: Baalal rek jël ko. Allo, salaamaaleykum.
2: Aleykum salaam Aji.
0: Naam.
2: Abe ñaari fa mo gërëm.
0: Ak a rawati kay.
2: Ah,
0: Mr Baye.
2: Baye nga ñe.
0: Ene mbaar, ene mbaar.
2: Kañ la muy baake ba day bio kañ ko mbat nga du nga dama ninki je parce que defé fa la mi yalla ko mul ma fu
0: a baraka bay
2: a bare nte nga lo ne ku kilim bi yi muy ko ko wulé ha kilo do yata a parce que def ite fa nga ak koy témalé ñim dé nanu dindi ngo wallahi ku do re ma ñëne ko kelala to nga nga lo ne mol bété tilin na daye tilim baliya e kay bu mujj min tilim baliya da bu ka ka fa nga taala dé wandi dingo do a wan an kimbali am be ya kimbali ya julolem ki ka julo bare momo duwa fanan edim dum to fanan mo duwa fanan pour momo dimo ka to ni kiketi ka to kiketi ke tora e bare re ko ko ke wan dimo lo salon ko di julole dum yalan ko ba jula ara man jam fara wala dal e ara baraka
0: a baraka ba ke
1: jerejeuf ne ma doon wax rek Babacar mom ku de liggey ak natib la te ku taw natib la te kenada ki nga xamne bokkana ci ñuy heh affaire yi man traffic dafa mëne benen
0: call ak benen call
1: ngir bobu.
0: Allo, assalamu alaykum.
2: Nanen alimbara ci salweñon
0: mi jandu re nimbara
2: wara
0: tanade
1: gatuzu.
2: Yes, ying, anyway, I used to work at the beach. I'm a motorist guide only.
0: Okay.
2: Yes. Ning problem ng amra minsa ba wolo ye dindingol stop wafi wola beach okan.
0: Kodi?
2: And naman ke beach okan dron di hani sate kono because ni himan traffic in mall kan ninfo anin nimbe keri.
0: Yeah.
2: Ni man dindingol stop ala luwa e finti pur dindingol ya abula ate stop la no. Aida abod hanin tol keta situos dili because aka Kenya min wolong ika yolele ta ay ba ke gani ba mal so and then sponsor mol ka min botu ba bol ka mol sponsor still dol ka tu ba bol samba school all dol that still sponsoring now na jan but the kids coming to the beach hani a sponsor in future ika benefit le nyini je ngajele ika dol sponsor for men after a futu ya undasha ya lo be mu advantage le
0: yeah
2: exactly so only wo be carry ne the only solution is government ne luala e dindingo stop wa firo la banko dula be momo hani fuari abe banko be le kan amanke gambia rek exactly so ni ko ngani stop wala dindingo le abula momo fuaro ye wakil ye de de la wa firo la ye dimo bula way tarasu ko no because ni ko human trafficking ne ban definitely let's stop this that's the only solution
0: baraka baake
2: yes mal kondo na baake no ala do ko be tiat
0: baraka baraka baraka Mr Fall lu am solo mu fofu nono dal this thing about government empowering natib pour yeen ngeen meuna jël ay djego yu gëna meuna yaatal sen liggéey mu aga like example bimu joxe provincial Gambia and government coming out with policy eventually a law bo xamne it would ban kids from selling because xalé yi dañ leen wara topoto why are they having to go fend for themselves to be taken care of. It's a big question.
1: Absolutely. Li Babacar wax mom amna solo trop because da nga gis ne natib is lives on subventions so lolu daf de dita os daf de tax lu
0: restrict trop yeah
1: suñ lu bari luñu wara jëf li nga xamne so gisé weekly radio program bi ni sax natib ñoko mëna fon at their level why TV bi is more expensive but wara mëna jël e caravan dem contre way lu wara am la parce que nit ñu bari amuñ xam xami human trafficking bi nga xamné dañ ñé contribuer ou dañ ñé participer ci sen doomi sen lorangé sax defé ko xamuñ ko pour ñom ñi ngi tek da nga bëgg sa doom bi teki wala da nga bëgg sa doom bi mu dimbalé la way féké ci li ngo dugal ñaaka xam tax na né yow ya ngi contribuer pour koku mu sofa.
0: Absolutely.
1: So lolou mom wax deug ñun tam ñu ko ñaan government bi pour nu mëna dolel natib ñu gis né and suñu liggéey matal nañ ko fu mu wara aga ñu mëna gis né Gambie bi ñëpp mu ci na lima wax non ci affaire xalé yi so démé ci loi bi téré na pour xalé ñu leena abuse problème bi li Babacar wax ak kenn ki lim wax rek moy parents yi ñu parents yi ñoo wara bay di use xalé yi xam nga Gambie dafa am problème nga am né maslaha bi dafa am doole trop
0: accountability issues
1: so tié xalé bi ngir wajura mu ko sen mu dem muy jaay ji diko abuse ak yoy nonu ñi guru bo ñew ñaan la
0: loxo su jotut gannaaw ndax xalé bi moko wara ñoddi mu jot ginaaw
1: li moy problème bi
0: xalé bi ñu jël benen ko la safa.
1: Allo,
0: assalamu alaykum. Assalamu alaykum.
2: Wa
0: alaykum assalam.
2: Numbara
0: numbara
2: ya na programo important da bunya ta ma
0: abaraka.

0: Yeah, I come from the north of quarter than being not very right now.
1: Yeah.
0: Yeah, because you don't care about control from solo.
1: Mm-hmm.
0: You can't have a waffle, you got to have $300 if you want to have a because you know, less than even $100 if you
1: oh my god.
0: I pay an undocumented give for an address of one, they are not even proper. Don't be careful, David. You follow the current knowing. I take a parana and fellow parana from Cardina. Mommy, I don't care now. The name brand Jacob Congo, but I want my house to be one. I don't come here to make a tambala siloka. I look after the Congo one. I look after Lunda only. So Lunda only come here to come there from Congo, but I'm Bangkok. I'm not going to go there from Post Bangkok.
1: I know.
0: If you buy any dollar, I'll take a book from Bangkok. If you buy camera, someone will know me. I'm going to go there from Bangkok. I'm going to go there. I'm going to go there. I'm going to go there. I'm going to go there. Who start from what? Definitely not. Nyanta ke ban la total leave police ma sa kunal na escape portal la mo fa na escape portal
1: yeah
0: ko kuba ko ne ka wande ding le sa ko na bula de ne mo luati na sa do umar right
1: amambe
0: yeah in experience of they are going out of umar right
1: amambe
0: ko din de mera e ko bula banda tilo ko na wa yaila because
1: sa wa da ke na ma nyana fa nda ni ne ba ku ke nda ta ra wa nyanta ta la yaila ko na ding da ni
2: certainly
1: Dindu manyana fanda. Baraka baraka baraka.
2: Li matin correct li gay walu am solo la hale bi worut ko pour mu tekki a bopa loi da fane wajur mo wara tekki a hale bi hale bi luko war moy nga ja yar ko si yonde wa en tant que lolu dara wor ko ci de ñun wajur yi lu ci oppa ñun ñu de pour suñ hale nga babu garo na leena lu important nga wu hale bi mu dem jaay mo indi la modern ling ko jox yo nga content ci da nga wara tit jahle nga dem lidiante naka lolou muna amé parce que amna kuko mep way ñu dañ ci dé bék élégance civil nga en ko sa nga ko démal ci client bobu dé ki nga amé
1: mo jëndé exactly fi nga amé won li dé
2: ma
1: lu gara ñu jël benen ko la allo assalamu alaykum
3: ali
1: naam
3: murum dina ngor é jël ci na am nga man problème ma naam hmm waxu gisé moy
1: wa
3: gis nga ci doorin bi la
1: yeah
3: because I halal loko won rek prété la min ci ko min su nekk amna lu ko ndiri pour mu baye fofu defa jaxé so problème yi fu nekk am moy nañ baye bi di len djémal lool ñu ñi djémal ñu wala ñu leena yoy ñi dem di jaay parce que wa bi was prop fofu wa do ci yef ci doone mais duko saré bo xamné né doon na di jaay muy am ñi dem ak ñu so so ko téré sax dina am wax yo xamné defa daw
1: okay
3: du akañ ngala na mu ngay dem ni dem mu def fu ñu do ko yek telo non ñu yak ko ci adi initial stage problème yi doorin bi la bu mu ko jim rek comme ko lu nekk balan ko def rek da nga ñi ka soorale consequence bi ndax suma defé li dina mu jé
1: waaw
3: always soy def dara so ko defé non rek di nga no ko way su way yo nga set li ara mu dem halal la mi ñi dede lu lu consequence bi nga ñi ka set balan nga du ko dara jere jef
1: jere jef sa wala
4: yo barka baake aji tijana ala barka baake ni wo kany fo kanda kolal tentu ke jey baake ba because ka kuma sibiring force kolala mi ke babukati babukare dole ma mi yalon ko kuma da baake an wate molti mi yalon ko ay natibulone natib yalon an naido ko jamal ke ngako jamal dun tema aketa moti mi yalon ko fo ka dabulana do ko kono ka makoy information la nin kudol
1: ko
4: molam mi yalon ko no do ko nyolom ni hima traffic in jibe to nyalamu ay sembo nyinin kale ando nin sembo so tota dawo da ino kujama ka
1: kenole
4: ha kenole anun ka kujama fana ino baynole nga wataju baynole wole atinna babakar lawo so jeso no wala lawo recommendation no kita kutimi yalon ko aketa ku kende bati wolo mo man sakunda la dadu natib to e ba kata kambake man sakunda ba kata kambake bari yalon ko mi mandi gol kam mi foto
1: si bulu kafu no hani sai
4: bulu kafu so so borono nyaw nyaw fo yala fa bu so because bawo dunya ni aji be kol ba falin kanne andun kol kata nyami mol fanan ke karan wole nyama so to ni no kurialal ka karan ko ken kutol na fe no to fanan na kelo nyun kono nyenda um parele kamala andoti tano la fanko ko moto man sa kundala na furka aje ko e makwele ka wo la nyun fanan dafa o mu kula timi alon ko very welcome okay nyun kola dol be pour ke la kumo ka soutien de don ni ajibe to nyalam dinni wol min kata nyim balato ni e jibe e kata nyami a masna woni maneta ba because do bije komin da kola do e min fo e ka pare ni ne kamba kon kata molle molle mi dimini ya ko pour isan komi
1: na ko se ko so no e bule manda fir la sila
4: good because ko ni
1: ko firo mo tanya so no yando le barkati ni dindin kolon be yaay le mam fe njabul fir la be tariyala le kaso biala ko wal
4: wal dun sila anuniya jibe ndobje kan dire so mi fon fon bonta u fon mo wala mo akel al nampe so ni mo kula timi yan ko wulula nyanti hakilo dula je baake andon kamim fo ko wod lamba bambande la baake Babacar fana fila a lagni male e din no bula e 300 comme ni ndo wo fanko e don tol
1: 300 dal se kemenana
4: ye dal se kemenana di mola anada na ani 500 na de kan ite ime cinema bi la pe ka foko e ila o kiliano mi ye ni fanko san e no fa so kodola sama fana ni tilo fana etage ya ji ko wo kiliano mo mo kendol a tare wo ku ko kemi kameta ma wolon wodon be se ke hakil tulati bawo ni dula e mol bela do ko le bije anu mol bela harje le bije woto no harje ni ase sotoni silola mo kana mantoro sotoje surtout dinningolu min yalon ko en telephone le nyanta wol be ta potola because wol nyanta kele mol de min yalon ko nyanta tara karola karola ani to botora karola ka je ko wato wati e tara ku ken no nyun doron kono because in lafte ke nya sinin sama alfalte ni ba ke wo sinin sama alfalte wota ase ke mol timi yako alfa kendo le mid because ni ku foundation kendo sim moye akata la ban strong fon kola leader la wala nyaton kola auto allemand ale a colson ndinge bawo wato fela binam jampala bare ce molten du baque ce moljay kola alminial ko try pour kadou man dundo ba tadi le ko bi damante ni ala ke next monday fanam binal nan jannel wo programme kilmulo mu natip awa kaje ko wato wate nga traffic in impatience nga akeloni continuer ala baraka baake
1: a baraka baake mr cham wato yen sonu wala mr fanyu jegalu waxtu bi jehna tak tak tak inshallah be benen altine ñu togaat fi rek pour waxtane natib awa bi jeregen jeuf up next is the pura awa

Al wurara mbadi la moy lalu al badi ma bishop Dr. Aliou Bayo wala nata ka living world programme continue alié coming que alié west coast radio tene o tene ni wato mbé Matthew la ligne kitabolé jibé kan wala Matthew min paratrons yesu la cyborg kono ako min safé yesu la koto ay min kalamuta cela ta téléphone bé hijibu man anin killing ala baraka benga moyle sena ay minfo ka bokita boto silambe min jibela ambe karon tara da mole lota da min tenen tambila anu je na kolo da me wolen kabrin farasiolu inata yesu kan kabra be dina ela dina bendulato ka nyininka e ko ayete fo e ka nyin karandro minke ya ke kan jumalela jumala sembo dilela ani ka nyin ka ko limniketen ani ka nyin ko limbeketen otole yesu e jabi ko yo ndefana mbal nyin ka la nyin ka re klinela na le o jabi o ko la sinal jabi ana te nyin ka ko ya ya batsirla batsirero ka ota arjane le bang fo hada madungolu a tawle bulu wolen fo anabiolo molom ala abula min aba binke kan waran aka ado drone noma wotule itata ikachata nyofe iko e sila ninko yako ya batsirla na batsirla a shuran ala le bulu ota ben jabira ka fo nyi munatina almal lala wolen ka kumbol min fo e ka noma sonka tubi ayebo se ani esomata yesu la ya lonko kumo koto dingatale iko bar ninko nyinka fo be ko no janko e ya ka kumo min fo hanaba din kumo ro e nyinka fo be shari nyamin ibi berota le le mbebum nyamfa wotele tata yesu kan e ka a ntol malum ayo kongo soto dami wotele afanan ko e ko to ntafadan ta falato le ganyin kongo soto dami Kolana yesu nata continue kutenge ke ikarandi akweko kedole bije mialonko aidinke fulare soto atata kilingo kang akayako ndinke dukare bi taina wani kungoto yeduko kenge bari wodinke mansion akayako malafikata yebika duko ke bari wodinke fula famadi amtambie iko kabra e aku mira e aku mfama enki a solomo ma awulita ole nyama atata waini kukuo nyindo ka dukuo nyinke shilang fama nyintata dinke fulanjawo ya katata malungu dinke fulo ya la kumuo mutala fukaba ako dinke fulanjawo ya hukuma kilimo fae kubi dukare ta na waini kukuo to yiduko kenye ikore otole o dinke fulanjawo kwa yako bitala jele bari amanata sha yesu yenyinika akonyindi nke fururu kono jumale famara la foke ya jabi kwae to fololemo otulem akweko to anya mbea fula tole duanyi jenkere ngulu anincha guru bedunna alala mansa baya konole alnyato yaya natale ka shirate nula itandi mola anunyin duanyolu anincha gola aljutra mina ulu nata song ayaya ibarse mina inata katilin bare atul yobeje nyawanya almanso na katubi kayala shilo nyemuta wolen ko ni luwa karamolu anin dina molu mole mini kalamata ko mu mobetote kabrin silo detaila pure tiling ko dama so lafta la nyamin la faworo kama e manso na jila bare yututa mol mini la wolen muta ko chagodu ko silate olie waran duanyol mini ka nagaro ke ni bela doko kera ko silate olie wolwo
jahannabe pare re wolele bar kabre wolya ala yamaro moy drum ay sonoma moma enata tubi kaku ke min ngente kala min kala wolen kason ya ye borse wala na kwa yego abori jama fana atul minim moli al mutakal sutu yata alala al malala multi alba jalale ni molal kam min mutako mo kurugo lom ya nama molom wolen duanyo ul minika tapala kala dotu koke man tila doko to waran chagolu albe jituri minna wolle bar sa bala arjana kono katu kabrin woli alala ya maro moy dum e famaji e tubita e sina beto nyimuta akot uta man sero le tandi wo kemi dinke fulo soto dinke fulo barantale no bar kabrin nataje e ku famala ya maro kulata bakal ka balangala a famaji atata ka kuke ko a famala ftala nyame bar dinke fulanyango aman ku jofa fa mai ka han son tale mitale bari laban la mine keta amanata wala na yi ni ga akotin ke flol kono jumale fa mala la foke e kai dinke folo ka tu munati na atatale ka fa mala la foke to ka fo dala drum ni son tale ala yi ne fo me nyante ni ne kala bari fo wuli tale ka ke ba ka tu arate jola ye ala kubetol min sekan bari bara betol minike kabri iso dala kubetola ala kuma betol ye min moy ni wole atina ye fama josoto ye ala horoma yala kubetoke wotolebe nafasotole elao londoto ekao kumo minfo moto yanata kotenke ka karandro dro fandilela wolem luashla kurungola masalo atako ufanan dilele ako kedole biye miyalonko wani kunko le soto ataka nyinkugo ka besansan ka ladada de wani onyin ibe atatala ambi puruka jiyo nyimbo nakono anata bundul fanan lo puru luasla albe taladame anata ay bungo nyinta ay adi luasla ala puruse luaso keji atafon atata tamadula sila kombine kataji kabrin abo tamadula silan abuko ka waini dingo kuntu awato sitale ayala dukulal ki uluaslal kan ko dukare alin niyoti na waini oto wato sitale bariko kabrin ala dukulal tataji dukulal folo ya muta ya bute dofanan tata ya bumberola ya dofa otolem iko kunguti onata kala dokula kotendol wulindi katambi furola andiko kabri wolfanan tata nyin luasla kurungol kamine keta kabri nata ya sata suti emivo yolfanan muta onya kilungol nyama ke bute kadol umbero la kadolfa ko silang kunkuti onata oda ko silang meme ne kala mola kunku amin doku nga yiro le fije wa ni yiro ika doku da me ngo be lo ngo bundol lo ka lwa se ni noma abuko e tante dula nyindi lwa so le si oda to bandel tam silang ning nana do kula ki puruka afuko e do dina wani di moto katu wato nyi sitale yenni odia dina oto sa tante meni ni kawla bari afele kono to kuya soto ma no do kula lu e dol bute e dol barama dol bum perola e dol fa islam meme ne kala oto la ko yo ngalo ne meme ngela ben dinke kilo kilo dala na kika tumando ni dinke je ya loko jinde benke tala ise hakilo soto do monde ka horoma ka nani odi di dinke la wani di wotu anati ko bari kabrin dinke o tata
uluwa sal ya jibe ya hainan drong akana ya sute ko jindem nyi kodatio nyi dula mario ti waino mario dinkyo ti anu nyine nyanta ketala imanso na uhro maladeka kuo ke minti linda ka adiala bade ye muna muta say kwa say me minkela nyi mutu olele ti amalo ntulmu njoya atanyame ma dinkyo nyi muta lele nga faa mana korla nyinta forse nga sabati ye nga kentati ani ko kabrin dinke futa tema ya ko le nyama e dinke o muta ya funti ndi kungo ko ne mampere ka yelo bon kungo ni ko wa ni kungo ni ko ya sambala bo wa ni kungo bantala inata ya faje otule yesu na ta nyimmo ni nga ako silan ni kungo tio silan data na ni oju skando atranya dingo fonfa minyata ke aketala ale amira abe mire ke la nyimola ne nyin kujwa oke e kai ko kukutio abe nyimol fara fanya ajo bale la kati mu luasta kuro leti mo jole abe jola wala aka bole nyama fana ako bitu yesu ko eko fo almanyin karang kitabu sana wanyi nkono bang. Kwa pero, memu lola, mungo lola aljitu tamina, wale natake tongkong na beroti, kuma bero kunti oti. Mario le nying ke adung akawa kuyata nya tota. Una nying lala kusuku ku bulola aljitu ta bero mina. Labo inataje ko uo bero le nata kinyin tongkongo dula bero nyindi wole mbungo nyebe mbungo lola folo ika dula muta nyebe mbungo sumana kabo mbungo sumana kabo tongkongo minto anun ika ajabu lola lika bero la nijeleto sile na ajilota kabungo mbungo be suma so yesu yinyin mansalo mindi wole nko sila nimbun lo lalu ye bero je lare kilinta ya fai jutsara ina taje ko wo bero isulata wala la tatu wala ntongo na beroti wala buko ite bungo lo lano ni wo bero mantara la palasoto bungo la soto wala lo ka keno abe sukuri yim bero ay tara la palasoto ka la palaso di lala to billa bungo lale wo londo soto le adu yesu be mol mini karandikan alunde ko wole ku kala mutale yin ni be bungolola e ka beromin ke tongon kunguto kana bungu sumala aka karandro ke mola londo ka nyanda nyame kul bil kala muta kuru aka tonya min fo ase senea wola mwelala andako ko ga fale nyame da ban so fana ay kul landi wola nyama pour bol mini alon ko fa waro soto se fiki bara tela ala fero ala nyamu fanansi itadi kati tan ijututa minna ye mintu koma forse wole be na kala nyato kato akole nyama pourka moltering saka tuma mini fa waro soto anu akay da maso yo kul tamandile pour kala pete anyi itadi kaya tandi kwa atile mbara ni kubela. Laka mine yamari nyimu mansalu wa nyinkono. Ako wakamala mbafala liye. Anala mansaba ya abe busila. Alilale. Adung abe dila molela. Mine be iri wandiro na lalakam. Kwa. Mansola la fo jinke po ala fla nyamin adum momo mimboita nyim bero nyinkan ube ten ten nare nin bero boita momo kan abe juru lale wala ala ku bebe ti ala le nin aka fo kamala ka shola natalo ta di pour mosa kalamuta u ku kilo mi fo akole senga ko yesu krista
ala diko ay wole fisamande yanti a wulinde palaso diela ko hadamadu hadamati yanti hakilo tulatelto katu niata to koma drong abugete tutoro koma le fokaba niya kong abugete tutoro koma wala ko nyim pero niya boeta mingo minkang umari bitente na la buko jikite ando nimim balanta la fanan e wo kola kulungo kilingole be lala ikan katuna te boeta mange be juru lale ufana buko tente wo warane juruta e pur mote kafu kafu nano ke murundu ibe nunyame ko mario ni ay je dunia balanta atelal amarola abe mine kala shakato ma yilwa karamolu mini nyanta ka dino siloita ndi mola e balanta yesu kristu la almasiu ala kisa ndila ate mi mparendi mine bekela abu kwe betula kwa omale betala nimiso kono e kuo kute betale fi katu mario binale abu mtala abe nyinko ay wain kunkola misalo jibe nyame akaba talele adi modola mini alon ko molu ni dunto ko ngoko no ya kilo be bulala ko tanten be loaso don na lagi ya ge be che modola doku modola nyi yandi feto se loaso ke noje o te be tala gele ani hromo be tala gele ani tentro ani jero pour momio wa ni kunkolo wala ko momi ala arjana parendi man fengo feng keno ikiji mandu kwa doku ke a nyinyandi a parendi kuru mwole sinaka dunje minbe ala lafoke la bala umbolu haka bolde dunlaje katu walbaro nalako ila famaji ukatela lafoke wale chabo tipudie la ubungo lusoto kumario bake la wale nyama abe mudole nata yalunku ibe ala lafole kela andi ibe kontana le fang kwe dlaso to nyame ibe tarani ndame ika minduwasi iku kabrin ate yesu yenye mkumolufo mine na ate kuprisi nyato nkulu ani mfarisiolu wale nyindi na kuntiwa jamano umime mwole mini mutakole ke sambe ate alakam bali ibe mwole finindikam iba ala karandiro watu obi ani wole katra titino nyinkono kata kaitande kwa atole mine tonya long ali musala tare kwa long atole nyenta ka moli ya marindi silola miyo musaki alafta minna anda atele nte ki iba ila tenu ala karandiro ni na karandiro beke la kilintile asil molu nati na siloka puru ara arjena mi mparendi ani nkubeto mi mparendi hada madingo ye hada badungo so soto no albalanta wala wala atina wati bina albeni misalale aljutra mol minna albaje lako wale palas baso tola alala mansa baya kono kuhani bi afele fu gambe jang ibe yesula mbe yesula kuo karendaka mandika kawala dulba karendika jwala kamala dulba karendika fula kamala ni si jama suwa kamu si jama yesu nyi mbwato wale jeko mwole minibe jerusalem jibala silo kele kam imalo nko alaye mimparendi abala kuwa yiri wandila abala kuwa fuma ndila dami ndawada ani mei la mwole mina wale bina kanyato pala solta kajeko alala nyi silo ayiri wata ala masabaya janye de dunia abe kono fo dunia abe se dungu wane mokono iko kabrin prisi kuntulu ani mfarisiolu wale nyilu akaramolu ye yesu la nyi mansalo lmoye ya kalamutako yesu kwa nyi nkungo lmidufo wale ngi tole kamake tole maala kumo nyingono sila silo nyini ibe yesu mutala nyamin buruka fa barika fola sila siya kama anu mula la yesu la karamu la karamu ala tonya kami faya mulu sonu mulu muta
my mole hamendi ka ala noma aninka te yesu kanu isilanta ka kuoku ke mole ni hati lomola katu mole ya mutako nyimu ana biomolti watu nimu ngomi ya ma abuko yini mole bifiti no sato lale ala baraka baki bimbe karamu lola jane funi na albenta kotenke tena koteng continue ka dua ala Cairo ani sabato se tara gambe kono akumo se dun so no kono asa tinna nga alakanu anyokanu si fatan fanse ti ye momo mi alonko ale isafe le kwata fo be nyame anda kata hala badu safo le nyama poto ila si oto ne mota la no waranka jini ka falin fo wati wati ibe tala le ko ala fo be nyame ite ka tala ko hala badu ya muda ila si o be nyame kambe mo nin karo si tara gambe kono shamba ko yin shango kono ko minna wote kala nyame ka jibe jumal be continue la kanyi na banko nyi samba ala lafta ita alame nyi ndani Yesu Kristo la amen.